Doga linga nga kha be che su ji do nghe lai. Nga kha ya do be. Che su ji do nghe. Ya ji nga ba zi da min wa ma du a nyai. Hile yadu amo sele nga kha thi ga nga kha ya no be che kha ji do nghe la e yadu nga ba je da min wa ma do le nga yadu je da min lo yo la nya mu a Yajia baji Dami lo yo nya Yadu amo sele nga kha thi ga Khe ji shoma ma bo le Jong e la e

nga hu la hu ya cho che tho ka thai mi gu ve jomo o ilu asa le kai pwe vi tha pa to nga hu ni ma lu ja vi yo nga hu mi ve o ilu le mi jomo vi o pa lo ge lo mu no ma kho lo ko I pwe vi yo nga hu te ga le le ka nga hu mi jomo o ilu tha ha vi o kho lo yo tha kha tha ka do no che tu yo nga o to le la hu cho che vi o ta la hu